Ya fa pefa jua mbome chacho proklame le neju la o le avi avi. Ya e fa chalo vatu. Ya le chacho chalo fa mo. Ya i au au na tofi ya le jua. Ya ele ngate tutonu ne ya tunu. Amise fosho chacho wa tunu bele o zamoa. Ya fa chalo vatu. Ya ya toto umalava isunge fa fenganya mo la tofali jua. Ya i so se fata fai tau langa i via. Yo ya e tatonu ya sa oto mowa se vaya sofia via. Ya onse vaya zo manuia maile alofa male. Ngale leyo le jua yo fia lava va be ona fa vale le maluai ya la ufa ngale nga tuto via le jua ya o to o lupe fa lele ya sa va be ona tuina ju le jua e tala ina lo na fina ngalo ya fa talo fa tu to to uma lava fia lava to mo mel ja to pol klame ya e mo le ja lo fa ngale ja to ja lo va va mo ya i so nga fa fia nga nga mo la to fa le jua ya la inga za le vi so se fa ta fa ta langa ya i to to no ne ya tu no me se fo so ja to wa ju no Belle o Samoa. Ya fataru fatu fo ya la do uma vampea ona ona mau metato por gala mele nga jai to do no lo za ya me se fo ya o lungo lau telefoni o lau laptop ya me se lau le jio fa longo longo ya o le da do por gala me nei o le talo fa fa mo fa pe ona tu ina tu ilunga ya o le tato you know when you go to the app you go to a community radio plus app or 893fm.com.au. Go to Community Radio Plus app or 893fm.com.au. Yo, United Mobile Tato, Jalo, Fafa Mo, Ya, Tautua, Dwai, Ilpa, Yaman, Malu, So Tato, Wan, Tunu, Bele, or Samoa, Ya, Fatalo, Fati, Lato, Uma, Lava, Fape, on a Mobel Tato, Paul Galame, Ya, Tatonu, Yas, Auto Mo, Sevayas, Sofia Via, Sevayas, So Manuia, Ila Lofa, Malanga, Leo, Letua, Ya, Ofoni, Fale, Tonu, Voi, Ya, Ole Neva Yazo, Ole Atauma Vayanto, Ya, Awane, Aveni, Fale, Tonu, Le Neva Yazo, Ya, Ma. Me tu ta iai lo fia fia yoi malo pese malo ziva ile jua yo ya one men to tupu to tonu fal venga luenga ya ta ti to tonu fal venga luenga ai awale o mai to tonu o ta to ai nga wa ya fia ai ya le maftanga ale tina mal tama male fa na u to tonu ai nga ya fa pe fo i sa fa pe o na i male fia fia male manui alo waso le nei va ya so fi au manga luenga ya fa vitai ale jua ilo na lo fa malo na nga le le lau pui puinga ya ilo to so ifua a ele nga dai lea yo na yo tato matua matutua i malu o tato fale ya ele neva yaso a faftai ya leo wa tau mawai atu le malulu ya leo vo wa sau le tau mafana fana a mana ya le tala ya o le tau le ne yazo ya e mana ya mai le ile itura ile tayao mana ya le mafana fana o le tayao ya ole vevela o le ne yazo e tolu se fulu tigiri le mafana fana a ya mana ya le ne yazo ya ave na yo tato matua matutua inowe il paka e fa ta famo fa zavili aile e a fo wa io ia via le tua il tau ya o mai tau mafana fana a ya il fa fa pe una fo e fo il malosi ya il tino o le mafau fau a ya la tau mafa pe una mafuta mali tanto por clame il ne jula o le afia fi e fa talo fanju ya le tato ta lo fa fa mo ya te o to ya le ngal tafo ile na yo tato o tina a lo faia le faiva o le fanju a inga ile fa sauni o fana witi le onga ile jayao ma le jayao ya o le momoni atu ile onga ya o le sauni o la nisi atamaiti ya emesi o lunch atamama tina matutua ito tono maota malawa yo ele faingo fie ya li tiute fa li tina ito tono le ainga a se ilonga wa mumoi uma le ainga mumoi le fanau ya fatu a maua le o se malo longa li tina a ya fa talofa fa pitua tuele tato talofa vamo ya itina uma lava fa peo na faya le faiva o le fantu a ino le tapena ino le fanau o neyo tatu ta mama tina matutua ya aimesha o le ngase senga o mea tau mafa ya awale au fai ngalu wenga a iyo ya a mo wala lo tutongi ya o ne ngalo ya te oe ona ave se seleni li tina o le ainga ya wa oia o lo o fai le fantu ainga o le fasu o soa ina le ta mao ainga to tonu o tato ainga a
Ya le tai me le tanto office of Azala Lau Nei. Ya le wa luas fu majasi minute te ale July 5 luas fu majasi minute e te ai le July 5 le afia fia yo fia la mo me le tanto por kalame ya tu ilunga te lue lue ma sa sa ya o fa fia fia ku le tanto talo fa fa mo yo fia nga ya fo le pa ia mal mama lu so tanto wa junu ya fia fia nga ma ta vaunga le afia fi ya wa fo le fa ai wa yo fia au manga luenga o le nei vai yaso ya This is our host Feliz Samaeli, and this is our local radio station 89.3 to GLF.

Ya pesen na moli fa jo jo ile jan jo lo vanga ya ila cho mo fa pe ona fa anja o jo le ya jo jo no ayo ma o changa singa ze ya mesen fo jo jo no ma lo jan jo wa inga a ya ve ale ne jo la mo jo lo vanga jan jo pon glame ya ina yo man jo ma jo va ya o nga ya nga fa tine dali nga fa ya mesen fo jo ma tu tina fa ya o nga ya va mo mo nga fa ile nga jai le ya ole susunga ya au tu funga yo sia o a Yosua ia e fa ampea ona ya izamoa ia ile i tuo matua faya o ngai le tau mawhainga fo yore ngā luenga ai mesi o le vala awina matua faya o ngai ia mo le tolo whanga le jato por kalame mo orua matua faya o ngai ile nei jula o le avi avi ia ia tai tonu o wha mai a ina le jato wa o ngai ia le klausina o le jato phase 5 ile bo ana bo ia vi ia le tua whafjai le fi au whapea o na au mai a mesi fo yore nei whawa yaso umo tua matau tia o mori mauta mai jia o ngai ile mawalungo le levo wa te tala la ye apostolo le umpo le jua a mo mau jamai dia onga fai mai ese lava tata langa e fai a onga ma fai fia ole umpo le jua a ese le tata la ina e ofisa yo apostolo ma perfecta ole umpo le jua e fai sina mau lunga tele a pe la tata langa e ma jua le salamo le javita e fas fuma le lua ma le salamo le mas fuma jasi o ka o ka e a tata la ma jua fai a onga ile levolo ya ila ua ai au mai ole le fo a ia io e ya vi ia le tua e te tonu, o ilava ila tau whapea o na mafuja mai le nei jula, ya o le aviafi le tātou porkala me ilunga o lau telefoni o lau laptop o lau leidi o. Awa ne ngalo ia nje oe le aonga le nei, fafisho tai le messenger bencha ma jua fai aonga, ya umo soa vanoa e uma la susa le ya, e uma la susa jai au, ya o la susa yo na tua atu, o le a mata e fo le phase 6 o le si level lea, yo o le fo wa, yo le tau langa male anga poni, matau jia a. Ya wa ya onga ya fafso ta ile la messenger page ya alona fingata ya je o fafso ta mai ya le tanto o visa ole o fa fi tuli malima tasi fa lu an tasi lu o fa fi tuli malima tasi fa lu an tasi lu yo numero na tanto o visa tato fa le fa zara lau ya te vala o mai ya pe fa pe e te fia wa to tonu le onga a ia renga tafo ilea o lo yefo lea wau nanga matua fai a onga ia i Samoa sau ta vale te vea malanga i Samoa sau ta vale te fia fialo iai maua ta vale jau ngō fie mo oe maua le ta vale se lau lima sifu jala jau ngō fie tele le jau mo oe fa ma ma venga fo ia o malanga antu i Samoa a ele ngata i mo meo ta vale o masini o loli ele ngata fo ilea ia mo meo fale ie manufoa a ma na ye yo la wau nanga lea ia alta mama le jina io e fafso dai le la messenger page ya nga fa tine dali nga fa mesen fo le tina ya fa mo mo nga fa yo ya mo me fa ya ainga o le maliu mo me o yo o tu fa ta singa o aina reunion ya mo fa le ie la tala dai le lima se lau janga jal fa le ie tele le na ya fa solo mai lo le to se lau lima se lau fa se lau ma le lu se lau janga ta lima se fu janga ta se lau janga ta mo fa le ie so se to ainga sa se jamana o ai i se tau tau ngo fie tele mo o ya ya fa so tele la le la pe ngai lungo le Facebook ya ona e maua lea ya o nisi fo i faa matalanga a ya o ne ngalu ya jeo lea onga lena i le vayanzo a sau a esel vayanzo lea sau a o na tu atu a ya e mole tu fo i alofango le jajo porglame ya na yo manto matua vale anganga ya o tele a mese fo i ya le vale jua ya lele a mese fo i le novo yalo ya o lo fapeo o na tausia le lafu ma mole fa gazai vila wut ya mole atu alofanga ya te olua matua vale anganga a mese le ia la zilanzi o le kalesia e vila but ia mambole zifo yoro fango le jajo pol klame le neju lao le aviafi ia imatua malolo manu malo ia isa ako yoje badea ma le jina ia javai badea ma le nofo yalo ia vi ia le tua mese fo ele sunga le vafe ngainga ia tiuna ya yose pa dea mese fo ile fale tua ya elsi mali ekale zia i Gwenville mole ato lo faanga yo le tato ta lo fa fa mo ya te ojo uma a ya tato ya ile tato wavano le nei ya e mole to fo ya fa mo nianga o le aso fa nau o le afine ya jesi ya ile vayaso le nei le aso lulu a yo ya afine ya vi ia le tue nei tau sanga jele wa ya fua ya je oe awa ne ngalo ya je oe na e whapea o na e testify ana po ile upa le atua awa ne ngalo ia te oe na ole whalele ai whatau nuu a ilo vala wina malo calling yo e whatau nuu ai don't just talk
and put in action. Ah, ole me sili na na jaua, ya fa manu yaju, ya lofanga, ya ulo wa sofa na ula fine lene ile ne tu la ole afiafi, ya, ya jai jonu, la tu umu fa peo na fa mana tu ina fo yaso, so ifu ma sofa na ule neva yaso, ya fa manu ya dele le tu e dausanga, ya wa ya fowai, ilo to so ifu, meze, oh so ma jo wola, ya tu lunga jelu lue, ma sa sa, ya fa fa fi yaju le tato ta lo fa fa mo, ya te oe ile ne fo itu la ole afiafi, ya tisi. Our local radio station 89.3 to GLF.

Ele tem me dito o vice fazer lá o nei o a joy ono tu fitu minu de ona jale o lei julai lima tu fitu minu de ona jale lei julai lima ia te jonu ia o tato tau nu mai foi le si uio le jato pol kalame ia ile ne voi au au nangal jato jalo fa fa mo ia ile ne voi jula o le avia via ia mo le jolo fa ngal jato pol kalame ia i tu fa fine ia ma fa na mo la tu tato lua i tu tonu ni sila me se foi jamo ia ia ile ngal le yo le tu mo le jolo fa ngal jato pol kalame mo jo uma a ia te jonu sa mo so wan tu nu bele ia tai tonu ya tapena fa le nganga i chacho ya mole sa panjo le jua ile anzo a jaya wa ya ile nganga fo ile ya manu ye jele la machanga vo yo le vayanzo ile fa o suina tu fo yo nai fa nau ya wa onga me se fo ya ile ne o tanto matua matutu i malu o chacho fa le ya ya le nganga le ya ile file mu o le jua ya chocho uma a au ne ngalo ya jo jo ya le chacho wa onga le na ya e tatala ile aso sa uma la sale ya sa nei a ona tua fa be via wai le onga ia fa so taila ia leo le messenger page nga fa tine tari nga fa me se foli tina ia fa mua mua ia mo so wa va no le tanto wa onga a ma tau tia le umba le jua fa pe ona tatala ia ile ne ia onga a o le fava yazo ia o le tato wa onga le na a ia le ne jula ia sa mojo wa junu bele ia wa fo ini se fa le tonu fo le au nanga le tato cha lo fa fa mo ia jo sa mo le ne jula ile tato por kalame o fa nga jolo le tato por kalame ia jonu ya e matua anju ya anje o jo ya wafo ini fa le jonu ya umayele angalele maile file muo le jua ya e fa bea ono mangalo e fo ise fa le jonu mangalo e fo ise au au nanga le au ale tato cha lofa vamo ya ya te oe samoa ile neitu la o le afi afi ya e te jonu ya tato ufelo ai fo ile vayanzo a zau pe atu sa ile alofa malangalele yo le jua ile temi lava le ne le jula e fa se ia pa ia le jula e lima au au nanga le tato cha lofa vamo ya itu to nuole ayo liva puisini i auze jalia ya le to au na le nei fa to nuole tanto da lova vamo ya le to ungo lifu ya lo filisi tau tu a tu mo o esa mo ya i le nei fo i tula ya ta tonu ya me le anga le mar fi le mo le jua fa le mo tanto and God bless you all.

Ya papa fa tua mo melta tu proclame le ne jula o le aviavi ya fa talo va tu ya le tato talo fa va mo ya i au ona jofia le tua ya ele ngate tu tonu ne ya tu nu a mi se fo so tato wa tu nu bele o zamo ya fa talo va tu ya ya toto uma lava so nge fa fe nga nya mo lan tu fa li tua ya i so se fa ta fai tau langa i via yo ya e ta tonu ya sa o tu mo se va ya sofia via ya o se va ya zo manu ya mai la lo fa lang ale le yo le jua yo fia lava va be ona fa vale le maluai ya la fa ngal wenga to via le jua ya o to o lupe fa lele ya sa fa be ona twina ju le jua e tala ina lo na fina ngalo ya fa talo fa ju to to uma lava fia lava to mo mel ja to pol klame ya e mo le ja to fa ngal ja to ja lo va va mo ya i so ngai fa fia ngai mo la to fa le jua ya la inga ja le vi so se fa ta fa ja longa ya i to to no ne ya to no me se fo so ja to wa ju Belle o Samoa. Ia fataru fatu fo ia la do uma vapea ona ona maua me tatou polgalame ele ngadza ito tono lou za ia mese fo ia o lungo lau telefoni o lau laptop ia mese o lau le tio faa longo longo ia o le tatou polgalame nei o le talo fa faa mo vapea ona tu ina tu ilunga ia o le tatou you know when you go to the app you go to a community radio plus app or 893fm.com.au. Go to Community Radio Plus app or 893fm.com.au. Yo, United Mawali Tato, Jalo Fafa Mo, Ya Tautua Dwai, Ilpa Yaman Mamalu, So Tato, Wan Tunu Bele, or Samoa, Ya Fatalo Fati, Lato Uma Lava, Fapeo Namo Melta.

tau mawaya tu ia awane i ave ni fale tonu le nei vaya so ia ma me tu ta iai lo fia fia yo e ma lo pese ma lo ziva ile tua yo ia wan mena tu tu pui tu tonu fal venga luenga ia ta ti tu tonu fal venga luenga ai awale au mai tu tonu o ta tu ai nga wa ia fia ai ia le maftanga ale tina mal chama mal fa na u tu tonu ai nga ia fa pe fo i sa fa pe o nai u ma le fia fia ma le manuia lo waso le nei vaya so fi au manga luenga ia favitai ale tua ilona alofa malona anga lelei lau puipuinga. Ia ilo utouso ifua. Ah, ele ngandai lea iyo na yo tatou matua matutua imalu o tatou fale. Ia ile neva yaso. Ah, favitai ia leo watauma vai atu le malu lu. Ia leo vo uasau le tau mafana fana. Ah, mana ia le tala ya ole tau le neyazo. Ia mana ia mai le itura ile tayao. Mana ia le mafana fana ole tayao. Ia ole vevela ole neyazo e tolu se fulu tigiri le mafana fana. Ah, ya mana ya le neyazo ya ave neyo tato matua matutua inowe ile paka e fata famo fazavili ya ile e afon wa iyo ya vya le tua ile tauwe ya umaya le tau mafana fana ya ile fa peo na foye fo ile malosi ya ile tino ole mafau fau ya la tou mo fa peo na mafuta mali tato porklame ile ne jula ole afiafi ya fa talo fanzu ya le tato talo fa famo ya te oto ya le ngalta fo ile na yo tato o tina a lo faya le faiva ole fanzu a inga ile fa sauni o fana witi le onga ile tayao ma le tayao ya ole momoni atu ile onga ya o le sauni o la nisi atamaiti ya emesi o lans atamama tina matutua ito tono maota malawa yo ele faing o fie ya li tiute fa li tina ito tono le ainga se ilonga wa mumoi uma le ainga mumoi le fanau ya fatu a maua leo se malo longa li tina ya fa talofa fa pitua tuwele tato talofa va mo ya itina uma lava fa peo na faya le faiva o le fantu a ino le tapena ino o le fanau o neyo tato tuta mama tina matutua ya ai meshe ole ngase senga o mea tau mafa ya au wale au fai ngalu wenga iyo ya maua lalo tutongi ya au ne ngalo ya te oe ona awe se seleni li tina ole a inga ya wa oia olo o fai ole fantu a inga ole fasu osu a ina leta mao a inga tutonu o tato a inga ia le taimi o le tatou ofisa faazalalau nei ia o lea ua 2:30 e tea lei julai 4:30 e tea ai lei julai 5 i le afiafi ia ia o fealava e momei le tatou porokalame ia tuiluga teluelua e mae saʻasaʻa ia a o faafiafi aku le tatou talofa famo ia o feagai ai foʻi le paia ma le mamalu o se o tatou atunuu ia e fiafiaga ma tafaoga o le afiafi ia ua foʻi le faaiʻu ai o feʻau magaluega o lenei vaiaso ia This is our host Feliz Samaeli, and this is our local radio station 89.3 to GLF.

Ya pesa na moli fa jo jo ile jan jo alo vanga ya ila cho mo fa pe ona fa anta o jo lia jo jo no ayo mo changa singa ze ya mese fo jo jo no malo jan jo wa inga a ya be ale ne jo la moli jo lo vanga jan jo bon glame ya ina yo man jo ma jo va ya o nga ya nga fa tine dali nga va ya mese fo jo ma tu tina fa ya o nga ya va mo mo nga fa ele nga jai lea ya ole susunga ya au tu funga yo sia o a yo sua ya fa ampea ona ya izamo ya ile ituo matua faya unga ile tamo fainga fo yorenga luenga ai mesio ole vana awina matua faya unga ia mole tolo fanga le jajo por klame mo ruwa matua faya unga ile nei jula ole avia via ya ta chonu wa fa ma ya ina jajo wa unga ya le closing ole jajo phase 5 ile bo na bo ya vi ile tua fa jai le au fa pe on au mai ya mesio fo ile nei fa va yaso mo tua ma ta uti o mori mau jamai dia unga ile mo lungo le levo wa la ye la apostolo le umpo le tua a mol mau ta mai tia onga fai mai e se la valta ta langa e fai a onga ma fai fia le umpo le tua a e se le ta la ina e ofisa yo la apostolo ma perfetta le umpo le tua e fai sina ma walunga tele a pe la ta langa e ma tua le salamo le ta vita e fa suma le lua ma le salamo e lima suma tasi oka oka e a te tala e ma tua fai a onga i le levolo ya ila ua a au mai ol le fo a i a iyo e ya vi ia le tua e te tonu o i lava i la tova pea o na mafuja mai le nei jula ya o le aviafi le tatou porklame i lunga o lau telefoni o lau laptop o lau leidi o awa nei ngalo i anje o e le a onga le nei fa fisho ta i le messenger benja ma tua fai a onga ya umo soa vanoa e uma la susa le ya e uma la susa ta yao ya o la susa yo na tua atu o le a mata e fo le phase 6 o le si levo lea yo o le fo wa yo le taulanga male anga poni matau jia a Fia awa ya onga ya fafso ta ili la messenger page ya alo na fengata ya nje oi fafso ta mai ya li tanto o visa ole o fafi tuli malima tasi fa lua tasi lua o fafi tuli malima tasi fa lua tasi lua ya ole numero na li tanto o visa tato fale fa zara lau ya ite vala au mai ya pea fa pea ite fia awa ito tono lea onga a Ia renga tafo i lea olo yefo lea wawunanga matua fai a onga ia i Samoa sau ta vale te vea malanga i Samoa sau ta vale te fia fialo iai maua ta vale jau ngō fie mo oe maua le ta vale se lau lima sifu jala jau ngō fie tele le jau mo oe fa ma maavenga fo ia o malanga antu i Samoa a ele ngata i mo meo ta vale o masini o loli ele ngata fo i lea ia mo meo fale ie manu foa a ma na ia yola wawunanga lea ia alta mama le jina io e fafso daile la messenger page ya ngafa tine tali ngafa mese vuli tina ya fa mo mo ngafa yo ya mo me fa ya ainga o le maliu mo me o yo o tu fa ta singa o aina reunion ya mo fa le ie la ta la daile lima se lau janga jal fa le ie telele na ya fa solo mai lo le to se lau lima se lau fa se lau ma le lua se lau janga ta lima se fulu janga ta se lau janga ta mo fa le ie so se to ainga sa se jamana o ai i se chau chau ngo fie tele mo o ya ya fa so tale la le la pet ngai lungo le Facebook ya ona e maua lea ya o nisi fo i faa matalanga a ya o ne ngalu ya jo e lea onga lena i le vayazo a sau a esel vayazo lea sau a ona tu atu a ya e mole tu fo i alofango le jajo porglame ya na yo manto matua vale anganga ya o tele a mese fo ya le vale tua ya lele a mese fo le novo yalo ya o lo fa peo ona tausia le lafu ma mole fa gazai vila wut ya mole atu alofanga ya te olua matua vale anganga a mese le ia la zilanzi o le kalesia e vila wut ya mambole zifo yoro fangal jajo pol klame le neju lao le aviafi ia imatua malolo manu malo ya isa ako yoje badea male jina ya javai badea male nofo yalo ya vi ia le tua mese fo ile sunga lfa fengainga ya tiuna ya yoje badea mese fo ile fale tua ya elisi male e kalesia e Gwenville mole ato lo faanga yo le tato jalo fava mo ya te oto uma a ya tato ya ile tato wavano le nei ya e mole tofo ia fa monianga o le aso fa nau o le afine ya jesi ia ile vayaso le nei le aso lulu a yo ia afine ia vi ia le tue nei tau sanga i tele wa ia fua ia je oe au ne ngalo ia je oe na e fa pea na e testi testify ana po ile upa le tua au ne ngalo ia je oe na ole fa lele ai fa tau nu u a ilo vala wina malo calling yo e fa tau nu u I don't just talk
and put in action. Ah, ole mesili na na jawa ya fa manu ya tu ya lofanga ya lo wa so fa na ula fine le nei ile nei tu la ole afia fia ya ta jonu la tu mo fa pe na fa mana tu ina fo ya so so fu ma so fa na ule ne va ya so ya fa manu ya dele le tu ita usanga ya wo ya fo ai ilo to so fu ai me se o so ma do wola ya tu lunga jelo lu ma sa sa ya fa fa fia jo le ta do ta lo fa fa mo ya te o ile nei fo ju la ole afia fi ya ti. This is our local radio station 89.3 to GLF.

Yeli temi le tanto uwecha vazala lau nei uwa joe ono tue fitu minuje ona jaleo lei julai lima tue fitu minuje ona jaleo lei julai lima ya te tonu ya utato chaknu maifu ili si uyo le tanto polkalame ya ile nei voi au au nanga le tanto chalofa famo ya ile nei voi jula ole ya via via ya emuli ya cholofa nga le tanto polkalame ya itufa fine ya mafanao mola tutaito lua itu tonu ni usila emese fo isamoa ya ya ile angale leyo le tua mula cholofa nga le tanto polkalame mo jo uma a ya te tonu samoa iso uantu nubele ya tai tonu ya tapena fa le nganga i tatou ya mole sapan jole tua ile anzo a jayao ya ile ngata fo ile ya manu ye jele la matanga vo yo le vayanzo ya le fa usuina tu fo yo na ifa nau ya wa onga me se fo ya ile ne tatou matua matutu i malu o tatou fale ya ya le anga le ya ile file mu ole jua ya toto uma a awa ne ngalo ya jo jo ya le tatou wa onga le na ya e tatala ile asosa uma la sale ya sau nei a ona tua fa be via wai le onga ia fa so taila ia leo le mesen cha page nga fa tine tari nga fa me se foli tina ia fa mua mua ia mo so wa no ile tanto wa onga a mata utia le umba le jua fa pe ona tatala ia ile ne ia onga a wele fa va yazo ia ole tato wa onga le na a ia le ne jula ia sa mo jo wa junu bele ia wa fo ni se fa le tonu fo ole au na nga le tato cha lo fa fa mo ia jo sa mo le ne jula ile tato por kalame o fa nga jolo le tato por kalame ia te tonu ya e matua antu ya te o tou ya wa fo ni fale tonu ya o mai le anga le mai le file mu o le tua ya e fa pea ona manga le fo se fale tonu manga le fo se au au nanga le a wa le tato cha lo fa fa mo ya ya te o sa mo i le nei tu la o le a fia fia e te tonu ya tato fe lo ai fo il vayanzo a zau pe atu sai le lo fa manga le yo le tua i le temi la vale nei le tu la fa se ia pa ia le tu la lima au au nanga le tato cha lo fa fa mo ya itu tonu le ayo Liverpool sini i au se jalia ya le to au na le nei fa tonu le tato ta lo fa fa mo ya le tu ungo li fu ya lo filisi ta tu a tu mo o sa mo ya i le nei fo i tula ya ta tonu ya mai le anga le mai fi le mo le tu ai fa le mo ta tu and God bless you all.